0: Ntle go senya nako moreetsi wa kana gore ke a mo rata re ke bona gore a nga ke tona tona e tla vomana ya no setse ke motshameketse pina gagwe re ke utlwe gore o tla kgona go vomana ya ka ntla gore ga ke sa tshameke pine a ka se kgone go voma nkonne re ke ditse a go diragalang ko letlhakoreng la gago mo mosong wa gompieno
1: fumane bo hai sia vuma a ya non la tla ditaola jaano mo mosong ra di tsholola re batla go nnete lenteng mmoso ke montle tumela motho montle ke a go dumedisa mo tsatsing la lapone se tibusi go tlhola fela matsatsi a le some le bongwe ke tepedi so ba mabedi le bo rataro ke go dira timena go dira slender point tabanga wa go batseditswe e go dumedisang mo mosong ke fela ko line 1 ke re tumela nkonne ke gorogile mo tsatsing la gompieno go tla go nete foletsa mo retse gore tsame tsame go tieme jang mo tsatsing la gompieno ke be ke tsholetsa fela se ya tlasa ka sa motja e ke dumedisa yo re tleng ka tsebe mo tsatsing la lapone ke be ke re roba ke tlholego go tsoga ke mohau bomme ba thapelo tumelang a ke le tumedisa mo letsatsing la gompieno le kokola merafong a 360 timena wa tumedisa mo mosong wa ke ka gangwe fela ke nnetefaletse moreetsi gore tsametshameko tm jang re lebelele a promotional playoffs ditoro tsa setlhopha sa Cape Town City di letse di ya bokhutlong mo letsatsing la maopane ka go tshameka maleka le setlhopha sa makesi ka nno e le nosigo le fela Cape Town City tsela ya bona ke teng mo ne e fella teng mo letsatsing la maopane ba go sala bantse ba le ba le ko motsepe foundation league makesi le setlhopha sa Milford setlhopha se se tlabonga se fenya magareng ga makesi le Milford ke setlhopha se se tlabonga se ya ko Betway Premier Soccer League ke tepedi so ba mapedi le po rataro ke tepedi so ba mapedi le bosupa mme fela setlhopha sa Milford ba itlhokela fela maleka gore ba ka ipona ba le ko Betway Premier Soccer League re ntse le mo go tsona letsatsi la gompieno ura ya boropongwe ko Mexico setlhopha sa Mexico ba tla bana le setlhopha sa South Africa mme fela ka mo go rona ka mo e tla bo e le ura ya boraro motshameko wa ntlha o tla bong o pulela a World Cup mo letsatsing la gompieno setlhopha sa Mexico ba na le setlhopha sa South Africa re be re lebelela a friendly international at Tanzania pali Uganda somele botlhano fela morago ga ura ya bo supa mo letsatsing la gompieno mo letsatsing la kamoso a World Cup South Korea ba na le Czech Republic ka ura ya pone mo mosonga Canada ba na le setlhopha sa Bosnia and Herzegovina ka ura ya boropo ke tsona tsene ke go tsetse tsona tsa metshameko tla re boe gape re kopana nakong e sa fediseng pelo ke be ke tsa dithapo tsa ka ke boela ko line 1 ke re nkgonne nna le wena re a boa ra kopana mo nakong e sa fediseng pelo kodiwa ga le slender boy tabanga wa kogakeditswe merafonga 360 radio.

0: Tout est dit en peine. Tu vas pas. Peace.
1: Kalla ko siyana ko rit sware fela faw mreti ya ko nore ke amrota ebre mater tabo kharia ko line 2 re bana gore reke di tse o re tswaretse go pieno ya no ya nkonne go dira go lang go pieno o re tswaretse tswaretse go pieno o re tswaretse go pieno ya re ke dire ya lo mreti ya ko nore ke morota tata o re tswa station sa Merafon 360 radio ke bona la le sego se le gore ga ke se bone sentle maar ona le sego se le gore ga ke se bone sentle fela ya solo fela gore ke tla oh no it's right ke it's similar things these are similar things ya fela di rometse ka dinako tse le gore di farologane ya no go siana ke di bone e ke ipotsa gore go tiragalang fano fa ya rekeditswe ko line 2 nkonne a ke kopa re fetsa tsa metshameko rukola go diragala
2: mmotso ke montle tumela motho montle ke a go dumedisa mo tsatsing la lapone setibusigo a tlholofela matsatsi a le some le bongwe ke tepedi soma mabedi le bo rataro ke kodiga timena kodiga restlander poi thabanga wa kobakeditswe e go dumedisang mo mosong ke fela ko line 1 ke re tumela nkgonne ke gorogile mo letsatsing la gompieno go tla go nnetefaletsa moreretsi gore tsa metshameko ti eme jang mo letsatsing la gompieno ke be ke tsholetsa fela seatla sa ka sa moja ke dumeditse yo re tlileng ka tsebe mo letsatsing la lapone ke be ke re go robala ke tlholego go tsoga ke mohau bomme ba thapelo tumelang ka le tumedisa mo letsatsing la gompieno le kokola merafong 360 timena wa tumedisa momo song wa ke ka gangwe fela ke nnete faletse mo rebetse gore tsa metshameko ti eme jang re lebelele a promotional playoffs di toro tsa setlhopha sa Cape Town City di letse di ya bokhutlong mo letsatsing la maopane ka go tshameka maleka le setlhopha sa makesi ka nno e le nosigo le fela Cape Town City tsela ya bona ke teng mone e fella teng mo letsatsing la maopane ba go sala ba ntse ba le ko motsepe foundation league makesi le setlhopha sa Milford setlhopha se se tlabong se fenya magareng ga makesi le Milford ke setlhopha se se tlabong se ya ko Betway Premier Soccer League ke tepedi soma mapedi le bo rataro ke tepedi soma mapedi le bosupa mme fela setlhopha sa Milford ba itlhokela fela maleka gore ba ka ipona ba le ko Betway Premier Soccer League re ntse re le mo go tsona letsatsi la gompieno ura ya borobongwe ko Mexico setlhopha sa Mexico ba tla bana le setlhopha sa South Africa mme fela ka mo go rona ka mo e tla bo e le ura ya boraro motshameko wa ntlha o tla bong o pulela a World Cup mo letsatsing la gompieno setlhopha sa Mexico ba na le setlhopha sa South Africa re be re lebelela a friendly international a Tanzania ba na le Uganda some le botlhano fela morago ga ura ya bosupa mo letsatsing la gompieno mo letsatsing la kamoso a World Cup South Korea ba na le Czech Republic ka ura ya bone mo mosong Canada ba na le setlhopha sa Bosnia and Herzegovina ka ura ya borobongwe ke tsona tsene ke go tsetse tsona tsa metshameko tla re boe gape re kopana mo nakong e sa fediseng pelo be ke tsa dithapo tsaka ke boela ko line 1 ke re nkgonne nna le wena re a bo ra kopa mo nakong e sa fediseng pelo slender boy thabanga wa kokakeditswe merafonga 360 radio.

0: Tela gosenyana ka borretsiwa ka re kiritsa ke tsa marapo a kwa la tele ko line 2 tabangwa kwa ke di tswe
1: mo sa ke montle tumela mo tlo montle ke a go dumedisa mo tsatsing la lapone se tibusi go tlhola fela matsatsi a le sume le bongwe ke tepedi so ba mabedi le bo rata ro ke go dira timena go dira slender point tabanga wa kwa ke di tswe e go dumedisang mo mosonga ke fela ko line 1 ke re tumela ng khonne ke go rogile mo tsatsing la gompieno go tla go nete foletsa mo retse go re tsamisa me go tieme jang mo tsatsing la pieno ke be ke tsholetsa fela se atla sa ka sa botsa e ke dumeditse yo re tleng ka tsebe mo letsatsing la lapone e ke be ke re go robala ke tlholego go tsoga ke mohau bomme ba thapelo tumelang ga tshele tumedisa mo letsatsing la gompieno le kokola me rafonga 360 timena wa tumedisa momo songwa ke ka ga mo fela e ke nne te faletse mo rebetse go tsamela tsebe go tieme changa re lebelle a promotional playoffs di toro tsa se topa sa Cape Town City di tse di ya bokhutlong mo letsatsing la maopane ka go tshameka maleka le setlhopha sa makesi ka nno e le nosigo le fela Cape Town City tsela ya bona ke teng mone e felela teng mo letsatsing la maopane ba go sala bantse ba ne ba le ko motsepe foundation league makesi le setlhopha sa Milford setlhopha se se tabonga se fenya magareng ga makesi le Milford ke setlhopha se se tabonga se ya ko Betway Premier Soccer League ke tepedi soma mapedi lepo rataro ke tepedi soba mapedi le bosupa mme fela setlhopha sa Milford ba itlhokela fela maleka gore ba ka ipona ba le ko Betway Premier Soccer League re ntle mosna letsatsi la gompieno ura ya boropongwe ko Mexico setlhopha sa Mexico ba tla bana le setlhopha sa South Africa mme fela ka mo go rona ka mo e tla bo e le ura ya boraro motshameko wa ntlha o tla bong o pulela a World Cup mo letsatsing la gompieno setlhopha sa Mexico bana le setlhopha sa South Africa re be re lebelela a friendly international a Tanzania bana le Uganda some le botlhano fela morago ga ura ya bosupa mo letsatsing la gompieno mo letsatsing la kamoso a World Cup South Korea bana le Czech Republic ka ura ya bone mo mosonga Canada bana le setlhopha sa Bosnia and Herzegovina ka ura ya boropongwe ke tsona tsene ke go tsetse tsona tsa metshameko tla re boe gape re kopana mo nakong fediseng pelo ke beke tsa dithapo tsa ka ke boela ko line 1 ke re kgonne nna le wena re a boa ra kopana mo nakong e sa fediseng pelo ko diwagale slender boy tabanga wa kogakeditswe merafonga 360 radio.

ngathi uNkulunkulu nje njalo awusiyena uNkulunkulu ngoba uyaphilisa kodwa uNkulunkulu awusiyena uNkulunkulu ngoba ungiphi imali kodwa uNkulunkulu. You need no reference. Isihlalo sakho siyakufakazela.

0: εκτέλεση μοιραφών.
1: Mosoke montle tumela motho montle ke a go dumedisa mo tsatsing la lapone se tibusi kwa tlhola fela matsatsi a le some le bongwe ke tepedi soma mo bedi le bo rata ro ke go dira timena go dira slenda point tabanga wa go batseditswe e go dumedisang mo mosong ke fela kola ene wa na kere tumela nkonne ke gorogile mo tsatsing la gompieno go tla go nete foletsa mo re tsi gore tsame tsame go tieme changa mo tsatsing la gompieno ke be ke tsholetsa fela se atla sa ka sa motja e ke dumedisa yo re tleng ka tsebe mo tsatsing la lapone ke be ke re robala ke tlholego go tsoga ke mohau bomme ba thapelo tumelang a tshele tumedisa mo letsatsing la gompieno le kokola merafong a 360 timena wa tumedisa mo mosong wa ke ka gangwe fela ke nnete faletse mo retse gore tsametshameko tieme janga re lebelele a promotional playoffs ditoro tsa setlhopha sa Cape Town City di letse di ya bokhutlong mo letsatsing la maopane ka go tshameka maleka le setlhopha sa makesi ka nno e le nosigo le fela Cape Town City tsela ya bona ke teng mone e fella teng mo letsatsing la maopane ba go sala ba ntse ba le ko motsepe foundation league makesi le setlhopha sa Milford setlhopha se se tlabonga se fenya magareng ga makesi le Milford ke setlhopha se se tlabonga se ya ko Betway Premier Soccer League ke tepedi soma mapedi le bo rataro ke tepedi soma mapedi le bo super mme fela setlhopha sa Milford ba itlhokela fela maleka gore ba ka ipona ba le ko Betway Premier Soccer League re ntse le mo go tsona letsatsi la gompieno ura ya boropongwe ko Mexico setlhopha sa Mexico ba tla bana le setlhopha sa South Africa mme fela ka mo go rona ka mo e tla bo e le ura ya boraro motshameko wa ntlha o tla bong o pulela a World Cup mo letsatsing la gompieno setlhopha sa Mexico bana le setlhopha sa South Africa re be re lebelela a friendly international a Tanzania bana le Uganda some le botlhano fela morago ga ura ya bo supa mo letsatsing la gompieno mo letsatsing la kamoso a World Cup South Korea bana le Czech Republic ka ura ya bone mo mosong Canada bana le setlhopha sa Bosnia and Herzegovina ka ura ya bo ropongwe ke tsona tsene ke go tsetse tsona tsa metshameko tla re boe gape re kopana mo nakong e sa fediseng pelo ke be ke tsa dithapo tsa ka ke boela ko line one ke re nkgonne nna le wena re a boa re a kopana mo nakong e sa fediseng pelo kodiwa ga le slender boy tabang wa kogakeditswe Merafonga 360 Radio. Ke utlwa le tshe
2: It's your boy Easy from Wedela Mphakamisika Slam Station 2.
3: I'm a